kitabu khanir chapung pandani paithak ra chapung sun khana lai nai ka sms sa batamusi horka nai gana apung ka ham bai ang nagi chorani klanto ang ra chapung tang sha khana nai sriti bai ra chap chak kok thai inke ning warik sha ang marok ka ra chapung khana nai ni ko horka ta ko klanto ang ke bini khata chak pani ra chapung khana lai na chung chini tini ni khanir chapung pandana chung pai lai nai ra chapung ya gulona rok khana ma nai thumno haini bagai panda pai sak jara rok khana ai tong di logi tong di phia khani ne chapung pandan le opona pai thak ra chapung tini bagai ungsi nai kai a je khana ai man di an rok ni khana tak sak mani ra chapung a borok no sanai te wa sha hai no hai a norok ni ham jak ma chini khatung ma o kurung na ni chai tong di khak lai ma nai thang na ke or chapung ho jara wo a ta khuklan tok na di tini khana tak sak mani ra chapung

ingkisang dalbidal kwando dalbidal rachapong kanalai na tomok rachapong kanalai te jola bahay na tirik tirik thangi tomo haya dan kay rachapong rok kanalala tebo kanala mucung rok haya de pala hindi bagay no jeman sang dalbidal kwando ang kanato tong rachapong rok ang narok no kanali tomo kabang kok saya wi rachapong kabang kanalai tomo layo zeng kay fadi hojara wahay na hay kanalai pinay kanato tong rachapong narok ni bagay kanai tong di te logi tong di